Tande, oui. Ok? Li pran tan pou l kapab kalme tèt li. Ge de bagay, nou wè. Yon moun, li pa fè. Ki sa kozen? Se paske moun sa li genye maturite. Hein? Maturite l. Fèl, li pa ka fè nèpòt vie bagay. Tande? Maturite l. Fèl, li pa ka fè led. Tande? Tande? Ouais.